Wa jukum swa ha gun wan chaga beth me gun chi sa ni shu ji shi ga ni shi ta no ne shi ta ji sku so wa bu gun bi sam ni so cham da ta no mi ni shi ta no do si tsna re ji shi sta so no ma gun chi ska ji ta me gun chka e bi cha do wa ta ma do chi na ko chi go ye da bin bi ta gna ko nda hai i ta wan chka wi si tim hi ge ge ma ji si ji shi ga ji gna op ta gna chi ge ma na ko da ba ji mon na ko me do da ba ji mon Yen na ko na gamon ha gnis che betum ge ma ga gno ji che betu ge che ji yam ha gno do ha gno wa Clayton Sinclair Stewart I mean as wes ke ji de ta gnio ge e ji ji sta de skut ma so ge ha gno yo wa I ha construction I ha business management to de de Mr. Sinich ge ma go I Jane Voyager ha gno che betu ge ha I Udas ka do stage ga di de che yellow knife ga den da ka wi chwa den stwi na ni che gun yo ha ai mo bag not ga at ga dan je ji sai na na ga cha ga not ga e ke gun yo ye yo ai ga wi chwa den stwi na ni che ga ga ji tme ga win chga